Dia tu kita dengar YFM Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.